0: Oui.
1: Abaana ne bwe batuula babiri babiri tewali tabu obwabo obutebe ne bwe babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

n'olw'ensonga eyo waliwo oluganda nkubye akaama alinayo akalabo akaabo abaaliwo ekkanisa ng'etandika. Ssebo, ŋŋenda kukuyita ojja otuwa akalabo ako. Mpaayo omuzindaalo awo.